me ka chere se me ko fie ho bo mu hyehye yoko ntare face mask na etu abubo mu ho no echan de omu ko iraq wo enya sem kito na me ne wo ka no ena tools ne equipment e kra omu omu di bupu na ni no enya sem kito a enna omu fa kura na wellington boot bi e se wo omu no ye di bupu na ni te banyai na e pronounce

me ka cho se me ko fie ho bo mu sese yo ko ntare face mask na etu abubo mu ho no echan de omu ko Iraq wo enya sem kito na me no ka no ela tools ne equipment e kra omu omu di bupu na ni no enya sem kito a eno mo fe kura na wellington boot to be as say wo mo no ye di bupu na ni te banyai na e pronounce